Sik. Nyauti apa iku? Gini. Ya. Oke, ngeten. Kula briefing dulu. Ada dua. Sing pertama, iya. Jawabnya, ya, iya. Sing kedua, iya. Ya, iya. Ah, paham ya? Paham. Regu A. Ngawas nih, ngawas.

lega campar kencono lemek kasur babut pramudani pinalipi terindo cinawi ngagem tirto jebat pas ngalang gondo itu kasih liring samirono merantani masa bing poro pilih sepuh poro sesepuh lasan poro kadang sentor sandio poro kawulo kang same marak

Ini Pindo Satrio ingkang antar geni gerah engetan bertak berteh wonten pendopo kasabrian panwenten janmo kang nyangketi kepareng pangudas Lendriyo koe ha ha ha ha ha yatut koco kowe kan.